0: Iro te malu tato ka inga, hakai tai lahi lele ki te ono hea mai ni, me manu hoki la kua, hakatahi mai tamana ki ahita olo, kome, ilunga tato ala ale o tenei. Viki elava te aloha mate anga le tato tamana i te langi, te tamana kumuhai hoki tato ke hui loa, e ui lawai vavala tatai ao mate hui ahoi, kako tato hokai tai pe ki tona anga le mitona aloha, ke an tau hinga mo ki tato, kumuhai hoki tato ke hui loa ki ni. Hai, te tamana, ila ka tuko tuko mo koe te avanoa tenei, ni hoko mole mole?
1: Iko, Anga to hoki e tolihe. Kata ko kita wanoa tau ko kumau hoki mai to kahe wa hako e te hewe tenei. Kata maru loe wale wale wa hoki te hewe tau i tatou te lahi na haka lebe lau e tatou ni. Tene na heo hoki ai hoki tatou ki lalong. Au ke lani matu lang te naka haka tai te aloha te toa. Koe hewa no vene ki toa tau muna tuai ma tau lau te kita pai ma te malu to ke lau kalungu mai tangi tenei. Anta maa tala ko ka manula te naka unwa te haie mai ko lua mati kau kau na te toa. Tatu pulo kalame te naa lawa. Kai ke lau kilo te toa ke tero matu malu he moko lua. Oa tau kilo mai tatu pulo kalame ni. Kai ke tuli matato kai ngai lima tau po manu te naa le tau ko mune. Kala mai ko goi ta kalinga ma kupo tatu he nua. Ia kai ke tuli matato kai ngai kinei mai te matu ke pala ki te mai ti he he tulang ha pola i manu era ha ka he tai i ko te tulang ha tatu tau alwa ma lu lu i tau boni ga ha pa tai e lai te ba tulang de ba de foresti lu ma tau po ma wa ho ki tulang na ha hi e mai ho ka ma ha na ha mi na ka na wi na tai ni le nei ka e ko tai mi te nei ia ko te ha na hi ko te nei na ai ai de working ti e tatu ka e ki nei na o lo mo le le na ka e ni na na na hawa noa, e ho hulu di tato ho ho ki te nā i te te haia hua nā i tato ko lai tu hainga ve nā hoki matu langa na te o laki lua na māo po watu ki e ike hainga te maanga tato ho. Ia e hoki a he taipa i lunga tu hawa hata e tuki na kainga i e nā na te maha ike haka tahi atu ki tu langa tato ngā lue ngā te nā kua te uteu ngā tato ho ia kua hoki tato ho e kua tato e puki nā tino ke o mai ke kira ki ka haia i lato hainga mea ia e tau lawa na ki laka lei tu langa te nā i tau nuku ma te ni ia taka mai mo te na ia he na yo kin tala tu lunga ta to ka nga ka ka taka mai nga ko he mo lia tu ke o ka to a tu ko wa la hi to ka la hi nga o ta to ka nga ye ne ko hai lang ya la to mo lang ai di ba mai nga lo te ne ia e ko tu ai tak mai nga na ka nga o mo le le ye na ko to ke ha ko hai lang ya la to ka nga wa na to no ai na ka nga ko o ko ta ye na tu a to ka la hi ka nga e ta mo lo ta to ke i tu lang hai e pa to ke la o nga lo ni ia ko ta ma ka mai nga te na ka ke tuka tu pera maki ki hau mate tēnei ke whaka hau reit aruhanga i ene mō nā ka e ngau mai nei kua kalanga mai ke tato tu mani tirangi. Pā kai e tua tau tai oa e hina kua rau heo kua tui te hawa mā te atu kua tōi te hawa mahi ana tamā. O ie tua i kita tangi mō hakele i mamu kewe ne hā lō nā mā tua mana te mana i ena kua kai lange i lato malanga. Kai halo ho ki nā ka e ngau kua i ene mai kai kawe ho ki te haka tō hao tato ka e ngā e au ngā mō ki tato ni manu lao tato ka e ngā uhanu o lo na henua te nana le mai e hanu e hau mai mo ki tātou. Ia ko tamaki ki haman te nā ku moli atu ke hod moli o koi rato kai ngau mai e nā ku kalanga mai ke tātou tamana i te langi. Kai vela tu iau e au ngālawa mo ki tātou. Ia kai mole tuko nā lohanga tu ke lau mao atu lawa iu ngā hokaho mā tahu e nā hoki manuk nonu. Ia i loha atu i tāupu mō koutou malele mo te aloha te tua ko te pitu o tau te ora mat malo hi kai mai te nga tau pulenga ke puli pulenga o tato kainga tato henu e toke lau ki awa te lunganaki o tato ke lau ma o tato kainga i kina vena hoke lau mo toke lau ku tahe vale vale nga pitu e haa tila langi vena nga aloha tau pe mole atu mo ko to mo lele i ana tau lau lai te silonga si au ke lani ke tau ki te pitu i lale tau palen i a ko to i ana nga kau kona te tu mo na hali tua vena hoke te kau hewa te ma na ma tua ma atu tua ma mahe alohe nga hoenua mole atu nga aloha nga tau po moko tau mo. Mangal mo eho ke kahai po e eho ke heko po tahala tu i taku banga nei tain tēnei. Pena hoki lana ko e toli hema tō heo e kina. Pena hoki kahai ko ka mute tatou polo krame. Loha te tua ke taki e tuko oto tahale. Awa na hana hoki man kai ngā tali mai ia. Kai mai te pihi o te awala o kama ni tain tēnei ni. Ka tain tēnei ko te pāpun tēnei tangan moko tau. Haka tō hātu tō hātu ke lau tō hātu li hema tuko. Kua inga ngā lua heo tato polo kalame tēnā. Tohani. Kaha
0: tailahi, kaha tailahi ni te tamana ke aloha ki te tō ke pui pui ma leo leo ki nā hevelinga hoki ka hawaia ki tēnei vai a heo. Kaha tai ni, toha kou lua.
1: Ia, yeah, ha. Ha. Ha.
2: PMN, toke lau. PMN, toke lau.

0: FNN Tokelau.
1: Iba tan malu Tokelau, mule tau hata ila hilo le monteo nehae mai, ve la vana leatu hitai mi kote ka, e iko tai mi tu kua tuai te matua tene ke alihe, e tu hea hoki lava ko, poko hea alawai hoka, hea lawa mo ki tātou hoki, poko hea hoki lava hana kupu mo ki tātou, e te matua, hoka hea tai te aloha matam, te tātou te manai te langi, kua mohai hoki tau ke hoilo ki huhia, ilunga hoki te alaleo tenei, vi ki alawa te atua i nā mea umalawa, ne tu mau pe tātou hoka tau vā, kai o te atua te vikinga. Ke tuko tuko ki te koe te matua, lihe sumena kama, ko tau avanoa ko tenei, ko mole mole ni.
2: Aga he tai te matua tō lihe liu, ma te kawai hanga te lecio, e kawai e hatalo hatu te mamalu o toke lau ho longa mai te minei, kai mai hiki lava ki nga tamana na matua, na kaukau na te atua, na ahle tua, e ma tato hua nau tupulanga maha nau la iti, i lunga i okilani, ni waka na vangai nei tuku atu, hape kapitora mo tato ka inga, i lunga okilani, Ia kan kai vengah kelewan hak taloh hati kemal itu kita holong holong mai. Kaitai taloh hati tua te waktu teh nei kute siapa tu teh liki dan tu nuang tato na na uru halu mak te mal te tua teh nei. E mau lewat tato te ah lohi mak te tu teli mak te make ke ayo teh mil halu tato teh lewat tua ni nalak nabi king hati tua nei kepala tak bau. Kai he pati hapa noa ngāli makau lei tēnei maha i ke kawei au mahiu i pe kau na hoki e a te kasea i ete a toke lau i au ki lani e ma ino kawei au mahiu te tamar pili tēnei ki amiru ki leo ma te lau lau a te kasea i ete po te komiti katoa ke ka batua i he hae tai lai lele te mamano toke lau kai mai hakele makoe toke lau i au ki lani mai hakele makoe krato i anau mahi ki taupo Kemudian kita bayang kan kita kata lah hilalnya awan nak nak nak hai sama kita ini komiti nak langgan kita hiu hiu lah hilalnya hilal tu kita macam tu je pun kita olih ni kita jauh lawan nak nak kau nak kita itu tua awan nak nak matuai matang oh hiu lah kita out de kalau si nong out de tapi pakai pitoa hekai hilalnya he hokalah berlawe hekai bangun orang pude ai pernah tutupu nak mel malah nak hilal hilal lelai matau nuku kita manusia biar huangia Nah katina kita kato tua ni, nama naya di konga, mana di mea kai, mana yang diyeru yo tatu matu am nata mana ni, benang benda hawai li nama, mana nak katina po, nak hotel le, nak hiba, mana ya umma lele ni, kita nak laya dia uli apa, kalau mati hui hui mati hawai ya, waktu nak katina konga, hawai mati amanah kita kemoi moi pe, dia loha tu no dia tua, dia ula. Wana hai te takutala te hai ni ka matangalawa yulai. Uina hana te lua mahina. Oma maalini te tuhanga na laulau. Ni ma te ngā ruenga na tamuhai te komiti loto te lua maeho lava. Ni hai yulai. Oi tamuhai ka tau ma makai loa ni. Hau hai taila ki te koe te naka tau tau tiketi, naka tau tau laulau. Kami lagi nak walk ke hari ni, no hari ni tu kelau. Kau tu lato walau loh, macam apa tu kelau nak tahu ke lato lau lau. Iku kita lah, kolong naik tengah kau lah. Dia loh dia tua wa. Iku macam manusia, iku macam manusia dia kat sedongan ni. Waktu te, hai kau ni mana iya? Jadi tadi ni he, ni kikil lah kat dia kat sedongan arwah dia kat sedongai. Kelang nak hiu hiu, naik hiu hiu tengah ta. Ni naik ni. Di bawah matu ya, pernah hello hello manu ya, kalau yang main nak kila itu harus nak kato tu, ni warna huya huya. Hei itu nak tahu kalau na, naik tadi pon na, ni pernah main harga hitun na meau, malele na kau ngalimu, orang kat dia lupa dia tua. Ekolah orang naik la te, ni te kupu dia tua, te kupu yang lama hello, malele luar kapuh lu dolu le mai kato, kau kilung itu angado hari yona. Awak kuapang kita ini, kalau dia itu aloha kahau kita ia, te taimi tono te nei kua pāma i nea wā i taka Britania te mana hui taka Britania ni ka ko te haka au tū ka te kupte ia hai ko te aloha te atua ni ko te aloha te atua ka hai ko te atua ko tūlaki mai ma hakaali tona aloha tū noa tona angale lei wā ko hio nga te tāku wā mihaka te hakitaki tātou nā tino te atua nā tino tali tono ni te ye ni hale mahou ni nā tino ye wā ko te hoa ngai nga te nā te atua ni mara tangata ni ko te atua e atua angale lei e atua aloha e tūlaki mai ma hea hea ni hakaali tona aloha tū noa Tei mi rate nei kai makoi ai te atua mō au kilani, mō tangilau i au kilani ni, ko tēnei taipi, maha awa upe ala. Ko tēnā lahe, mai ngai kolonga te hoi tai ki nā mātua, nā tamana kai, mai nā tamana nā mātua o au kilani, te kahiopo. Wani mātua i au kilani, te keheko, me nā kako nā te atua ngahari tua, la ngona te huia huia, e te hako te watu hea poti ma, o poti haka hea tu nā kakahi ngā uma i e nā, te mana i kona vai ngā uma lele, i te aura wana, e te hote teimi na tuli ma te nāhanga rianga me mawai te pōna nā la ngona e te au te hia hia nanga tau ma o tēnā lahe e hana la vaha ka e tauru ke levo lo mawa lunga marai nā hiva veni o nā hiva yanki veni hiva kapito e haka hea kiri ngā tupe ka he mahuta ngā hoki e o mai hatahi ai mahuta hatahi ma hui hia katahi ma ni ma atau atia ki hatahi e toke lao ni e te au la lava e hana la vaha ngai ki ki lunga te lelei, he ke hama tau hita tāke te komiti ke tau hea ane te hoale nā mea umalele nā, nā te toka nā iei lava, ni vina hui la te ki la tau iei leo leo nā te toka te hui le mu, he ke he mea he ke tina nā la kona nā pini mena ka ni vanga nā nā ini hoka hui tāuli, ia ka e hulu te hava noa, ni he mea hoi hoka lelei a tili, ni ko te nā laila te hava noa nā vanga iei nā taru ko te tangaki maha lelei, Ya no vanga na hiti o lei a ti ni te na va te vanga i te au lava i te hata nga tu la we lo ma te no te he a mo mo te mahi na o au kuho e ki la la te tu la nga ti no e na vanga i na tu la nga tau tupe ke te au lo e chaka ti no nga tato toa o na marili e tato toa i te tu na vanga na kukite i te pona ni ma na i mea uma ko te na la tu ke lau kai te i to heo kai te i to hai to ke lau ni wa kio e haka ti no nga o kati to ke lau e ira tau mai haka oho ko nukunono mātahu ni ira tau mai nai ka lehia ni e toke lau ko toke lau he ai a ta tau e hoa hiten toke lau e pikitanga ki toke lau e to e hao matau ati ake to na wenga ko e kila la weha ma ma mātau ki kila ki toke lau te lumana ki ni e lai am kila ni ko tēnā te ki kila ngai la ona lehako he tai mahi hui he lehi lele e te hego nā wanga o maina na mahi kaka tino ni e o tēnā te te mā wanga ni te mā wanga vena na hui akwa tai he leo ka he tai ka he tai ka he tai ka he tai ni ke hakamani e te atua ki nā mātua ki nā tamana ki heo he ka inga heo he tino ka wangle nā wō nā tino ke he ni nā service provider tātua ngā pita tu mālo wai e a wana mai nā heo heo ni ngai nā i ka lehi te hi ka lehia tonge la te lau lau kali na aloha ni e ke ha kama noia ko te te te te lima ho ho aki ni te lima ho aki a lima ho ki to ke lau te hai ko te tali tono ki na te ke ngai e ne mo tanga to ke lau ni ra te kupu na he tato he hwili ko he ata tonu ko hai moko e ka he hwili he ata ko hai mo tonu ko ni tato la te ne te imi tato tu la ki te ka moe moe ho he mea e ta un tau maho tato ki e tato moe moe e i te atua. Ni tato e he, ngā lulue, ko ki tato la vahe, ai ko tato atua e i pe. Tato la ke loto make ke ke loto tele, ma le lea. Ni ka nama me tinga na ka naunga to ke lau e tau nuku la va i te tei le tau te atua. Ni te na la, ko te hewa he tai, ho he tai la hilele, pe koe lo te mātua, te wana ka longa mai, pa ki hoa nao, ni mo ki nā loha anga to ke lau iau ki lani. Ni mo ki nā loha anga, kita tu tu mana nama tu kan mari time kita tu tu mana kia titi ni titi tu lah hono kai ni kalau lo mai waku tiba tu kau lepas tu kau tu lo kau tu kalau kau tu lecio itu waktu naro hanga mau kau tu mana kita uhi ma pui pui pia kau tu tu kau mai he kau mau pia kau tu ulam malu lo kau tu mahau hau tu cina kau mai dia ngangan ni tu tenah bangga sih kau tu tu enah ngalor lah ko te ahe hea mua mua o au kuhio, ni mo hea lima hoki, te urura vai ahe hea, ni ko te ahe hea, te tehi lima hoi te hea mua ni, a hea mua mua, en ala va tu ela he ko te hono to ke la we high green lane asi ko te lua te hoi te hono te na e ki la la te tala na ha tino nga na hoi ai te hi pele ni ho ho ai te ai ki mua ni ko to ke la u ko ha vali la po te met ko na ha hui ai te au pena pena ka to te te va na tri tu le to ke la u ni te tu pena ha ki ni na va ho na kai te au na hilia te au tara tino nga ha la to ke la na tau ma hai ma tino te ka to to ni ra ne te va na ki ki te au ta u a o te mea na pito hilin tā ua o te ratinonga na katoa toa. Tēnā i te au, na hai ma te katoa toa, ma kaulelei nā mea ume te potenga. Hei ke he mea naka he tonu i tako mataunga, ni? Ka hei loke te tamakewe tō ni, hei pena vea hana mataunga, ni? Ka e tua te pia te awanoa. E a te matua, e hau tala hui aho ai?
1: Ia, e aloha kai tai. Ho ke lewana kile ki te... e hea kolele koe ki te tokalahi o ki la tau e heni toke lau e mātau mai hoki la kou lua e vei e la kona ko te tahi mātua te ia ma te tahi tamana hoki te ia na māloi na prices hoki e ia e ui lawa na mihi ia Nathan hewe talano he taimi ka kolele tu ni tonga
2: ia
1: ki te hea poti ia he noroni hoki la tēnā Ako te mātua hoki lewa tēnā na hoki, nā ua loho mai e ia he ahoe tā la mō ki tātou, ne?
2: Ia,
1: he hoka he tai hoki lewa ki, he hako lele koe, hoka he tai hoki lewa ki te mātua hoki, nā mātua hoki e na he lele mai ahoe tā lia, ne? Ni pā he hoki o mai ke hea poti e hoki, te mamau lele te hea poti tēnā hea poti mai ki lātou ki te ki tātou ki nei. Ia, he ko olewa le atu kouna kila ki te mana e hoki, mana e lā kei, mana ia, te hui le mua te hiva, tulou o taka tinonga ki te tūlanga te ia veo tau lea mai he kia ilele he mena haka vevehi tau anu pena hui tai na securities i hua ho maloto na mana ia le te hui le mu o te hiva ko te pen hoki aloa te pen te mana ia ki te matango hui hoki ko te mana ia te mana ia na mea umalele na haka tinonga umalele na ia i hau ki la haka hai tai tūkile ki te koe tu helo ko te hosting hoki ko ulua matato pele hei tene te tūlanga tatou hiva haka hai tai tūkile ki te ko ulua ne
2: Ia. Ka aloha e tai lai rega nā ngā luenga ma koe. Ha, i koe ka tātou mau ni. Ko hau he ngā luenga e hoai ka hata te atua hei loto. Ko ni hata nonga tau anua. Hai e hoai ka tātou ka te atua e ma ka tātou homoe moe vē la ni. Ko te he hakati nonga hohongi a ni. Tai me he vāvenga na hakaali mai te atua ke te au. Ko te nai tako kata i dhili ke he. Awa ve na haita kumiti ni, na haita kumiti pro te vahe o yuni, pro yuni, matua onga onga la vahe sino te hiva, matua hele vahe sino yei. Ni, hei, te ve na, den leia yung te kumiti, leia yung te kumiti tata iti ni, ke lo yau na miti hei sino te hi te hiva, ka kong te ak tata uhi, aki aki nasi kiti mo kototongi, ka ahe ang tata uka ka ngaru lue, ka tera leta yau ko he, Ba, venga la haite atu wa lo to te te te vai ho mo a he tu te atu te tu pe he he tu ta he lo to te a.
1: Ia e
2: hako. Ate tu he he kei tike ti te tong i vai ho mo a you like o te hiva te ho te tahi.
1: E hako.
2: Te na lo a ngā lulu e lo te te mela na ki te ake ngā lulu e te komiti. Ngā lulu e haka ngā la tau tale ni ta viri ki go haka i loa ta puaki haka i loa ni ta talo ta tau na hoa i ta talo mhai ni. Ka kila ki te aloha te atua, wana ma tuai tumu lo te hiva, ni? Na, uira wahi ki tumu ki tato ka nano hoa, wani, hai na hua hua, lima he hulu lau laura tau ke iega, hui ve tolu hulu tupu. Kana tumu, na haka tino te kato atua, na manai na mea uma, manai te hoa aili, manai ki lato na iei, kauri lei mea uma, ma tuai ni, he tahi levo lo ake, manai na hoa, tere manai na apehe, ni ne hie hie tanga tau a mata hie hie ni he ki hiti e e na kona he ki na kona he ki na kona i taku kila na hai yu mai te mara malama te manino ma te hie hie na mea umma lele ni wahi tato maha ia hie hie te ia ni tere te au te ngali ma te kauli lei
1: iyo ke la te tahi me na mata watu e au tu lau ni na mata watu e au i te taimi te i na kalanga mai e koulua iyo ko te ipula tenei a nukunonu ni nuku no numa lele lo to ki nei ho mole mole ko to ko to va no te nei e hai mai kuno kuno no kai o ka hi hiva u malele to ke lao ni e u mate na te hiva atahu he hiva u male ka ko te ko na lo ho anga ho kila na ma tu a he u mate ka to ni
2: he u mate
1: ka to ka ho ko te me ho kila ho ko te hi hiva u malele e he ye le le tino ve ke ko hu kuno no ko he ai to ke lao ka to fa no male ki lunga ni
2: Awala ko tena, ko tena, ko te hili, ni ko toke lau ka ko te hili, tu atu, ko e hau ihoea.
1: Iyo.
2: Ko e hau ka oho, nuku nonu ka atahu. E ihoea rana hino ina ko toke lau. Ni ko tena ite au, kai toi ke kila ki toho ka hino manga, ni e kia iloa te mea e hawa i koe. So ko e ho kila vai, e he ki kila, ko tau ki kila e la ueho ama, mama mao. Ni, awa ko e ki kila ki toke lau, mahe mahua ma toke lau, katoa. Koe hea kapita tau kila kito nuku kito ki tau e ka lehia. Pero kito kaputoptonga ye yai koe. Koe ki kila ki toke lau katoa. Kona mea uma. Wahe tio sa tiku potipa ia ni. Kona mea tau lelei. Kona mea manaya. Kona mea matangoflia. Kona mea mama. Kona mea ye na. E viki viki ia. Kai mai he. E viki ia ai tia tue hiriviki. Heko te lai tau lava ni katou. Kita kona hwahi ake loko te mea. O kita tau he mata taku. E tiho tatou tukai titi. E tiho henga o nati a kenga. E tiho kila vahe ko tatou kona tina tuk la uma lele heki. To tongi hana lau lope tiketi. Kai yeki la tuna lo tata toa. Na ka tau la tau tiketi. Ka tau na lau lau. Ma na woke heke he. Kana ka tira te katoa toa. E vela tai vela ko te tale ni. Gra te tale ni hoki te. Te tala haka tira heti hupai.
1: Te lima te lua matahi.
2: Te lima te tolu ma te tahi, te tahi la te lea tua iau. Te tahi i ona, kumo maha hau te tina, waha na wai tanu tali ni wako, e koe loko toku matai, aroa he tina na hea
1: wai,
2: ia, kumo mataku. Kai hau ke hime na hawai, ka kona ha maha uha.
1: E lahi te komplein ka hei hime hoa ia, ni?
2: Kowe maha hau ka hei tali te tara na wai hakaro te lena ke te au. Kowe maha hau ka hai na hano pea, hai hana tau maha inga ka ehe ki manuia. Atono ko te tona matai e hia hia pe ai hea.
1: Awana
2: tau mahai ki te ngatanga tona mahoai. Ka ehe ki tau nuku te hiri na tulituli. Ka ko te mea ta awana tau mahai ki tona ngatanga. Ko tēnā rata ko kila hiu hanga luenga hoi toke lau maki tātou. Ko te mea ta au hai he tonu mātou ke lau ki hai hoka tinonga. Maolo ki tātou ngā lulue i te loto kātoa toa, te loto i vinaki mahoai. Hoi ma te kātoa toa. Te ala te itunga na paki ei, o ki tātou hia hia awa na hoi te ngā luenga. Vi kia te atu o tēnā lai te auto lihe, na kola ona te hia hia lahi lele, maka he tai au te atu e te au vāvenga. He vāvenga hau matu i te tātou, tātou na he matataku, tātou na he matataku ati ake, tātou na he matataku he atala, tātou na he matataku, kou na he ilonga te povaira te ke nā nau ki ei, tuhi au ki ei ni, o te whono, ni vehu lao te TCC, vehu lao te houses, the Martin Houses Foundation Trust. Nigo te na la na yete ni na yete la la ke ke te Montessori Cecilia ni te so housing e na ye na vanga ke ke ho te Premina Trust ni na ye la te Center for the Pacific Language ni na ye la hey longa e pang lute sa na ka le ye ta to pe ho te ka le ya ni hey longa wa ko pro he pe ale le to le a Wa ha kila ki e iku he o moe, ma ite ko hiyo hiyanga. Wa mo ni ko e kai le lei, ni? Ma he mahu tanga la matanga ta ka le te anganukum te kaucha. Ko te ana hae te te mātou ai te mina hae te hiva. Ia uri ahi ete le lea. Te hiva la te nei, ni? Ato a te whenua wa liki e te ina atoa oka la tra pali mai te ka putoa. Ni te mātua te ula ka lea. Te whenua wa liki te lau mua. Ha ka oho ni, te ka lau mua. Ko ha kakao te lau mua te lau te whenua wa liki ni. Ka kong te apoe motu ai. Tau te katoa. Ni ve, te lai ako nātoa lai e na ko hea pali mai, ea? Tāno a niang tāno ang tātou hia hia. Ni ngau he pole, ngau he lea pera ko kaho te lau pua, ni? Te nāla, e i tani kilangi, ni? Hek le maru maru mehuk tāko atahu muli helu, ni? Ngau hia hia nama lea pera nai a kilangi, e wako i loa. Ni ko tātou matam nata mana, hia hia lehe pose toke lau, ni? Kai tēnā hea vea, kua hea lai, pe kua hea longa mai, kua hea hia hia, ono hea me tau ki tātou ki huia uma, o ko te aho te nei, ko te aho te aliki ni, e tau te huia ko te nara te hini, ko te teimi te nei toke lau, ni vera ko te hoa kupe la tua iau, ko te atua e tūlaki, ma heo heo ani, ma aloha ngei toke lau.
1: Hello.
2: Ni te teimi la te nei ki tātou tūlaki, o ko te atua e aloha, makai makoi magi toki lau tato ulat tato tadi tato nih masa taku ya tato wasi kenga manu ya ai he aku tato tua teh tato ni ge iya aloha tu ke aloha pet tato manu ya koto umale de nama tu nata mana nah hana uga mahe tu nata kita kita toki lau atau mato nata mana benar tu lau lau tu kau yang tu kalau ngomai ya koe tak manu ya kau tato tua ni bila mahe tu kau yang ada lecio ni teh pul tu datang atas lau kilan ini tu dah saya mua mua o au kuhio ni ko he mama hoki mani te hivanga ta pena pena ai ina vanga ko te tu ta hanga nei ka ka tai ni ka manu ia e te lau te atua ma lo ki hoki ta tu ta tu ka ina ka tai dai lele
1: hello te matu a vena hoki ke ka tai hoki la hemo na ha ka mata langa hui hui ko hoki hui ai hoki te te me mau a tu te va venga na hai te tua ni te o te toe na palo ko te vai he mua mua te ko te a hulu tahin tu ko hai ai te hiva na hai ai te hiva kai e hai hoko ai te vavenga ko hai te tua ina tino ko te aloha lava te ko te kupu lava te ko te aloha ne e he ko la ta u hom talanga ke ko manu te tua ki klato u male le na aloha mai mota mota to to ke la ilunga o kilani kai ha he tai mota pen pen le e vi ke ho ke lava te tua kai tai mona hom talanga mana i ho ki ko ho ka longo tu ke ki te kai mai ho ke lava ki ta u ho ka he tai mai ki ki ki te ki mātou uma le leie e noha tahi atu, kai meho ki luki la tona down, came from down the line mao Italia, ne?
2: Yeah, yeah.
1: Ke aloha ki la te tua, ke hoka manu ya tuho ki na tāpena penanga lava mana mo tatou vaenga lava iki nei lunga yau kila ni. Li heo kai tai lahi mo tau vaenga, e he hoi ngohuie, ki te heo ni hoki oko ki tatou pelihite nei lunga iki nei, e ko ki te lahi le atu ki te koutou, hira ko koulua, ko luta, ko hene, ko muti ma pati. Ima ki lātou malawaiye na tātou vāenga kai maheo ki lawaiya ia teo. Hakai tai lahi ki te koutou komiti, e tu heo ko te heo heo ni lahi ki toke lau ilunga ki nei. Heo ka manu ia te tua mo koulua ni, hewa linga hoki tēnei vai a heo, ia ho manu ia te tua ni te mātua, hakai tai lahi lele.
2: Hakai tai lahi lele ni, toha ni.
1: Toha koulua.
2: Toha.

Ia i unga nao tātou te alonga sfuma jasi minute u te anele tu la hiva ili fasa usangu ala tātou atunu un to'o sport ya wafo ilo usile fia meo tutupu ya emesia i unga o talonga ta itasi pe yona fa nga solo ma ya ili ta munisanga ili nefo i vayaso ya manatua ya mawapea li tapo inga ya matatu fa nono manu mata mata fo i matilu tilu li tapo inga vayaso ya manatua ya mawapea li tapo inga ya matatu fa nono manu mata mata fo i matilu tilu li tapo inga ya iso ose pe yon fenga ya ili tatu au tamaitai ya emesi fo i awa alii ya olesa fa ilo hatu jato pimen ile tautua la uto sport ile vayaso fo ile nei lesa mo isi tala fifia ya ile tamu sanga lo fa nga solo ile manu malo wai ile tatu au basketi at the mind tai basketball team under 18s lesa manu malo ile vayaso le nei le fo isa fa ilo atu se pepo fa mtalanga ye pe ona ye mana tuane ye pe ona matu taua ya so o se fa anga tama i so o se a ta longa lava o lo sa ili malo ai o tama fa na o tama tene yo o le mai ta watu ese mal mata ngo fie ya le malo lo si ona ya tato a lo mtama fa na fie fie sa ili malo ya wa fo le sil fie le tato o tulu ya wa la la ta po inga o le sa tato manu malo ile ta longa o le temine o lo fa nga solo ta mu sanga a basketball ta ma itai i la lo i fo le se fulu valu ta sanga i le Asia's Cup women's under 18 Asia's Cup ile te mila le nei ya le la sa ma ma wa fo i se manu malo ale au ta ma itai vi ele li ya ile afionga ile faya onga ulu a mesi fori komiti faa foe ya male asosio dato basket ya tema itai ya lo mawa lunga matu matila le tamu fenga alo matama fanau ya pei ona yei fo ile siya tak munsanga ona faa solo ya ile aswa na nafi ya sa faa fifi ina fo ile tapo inga la atunu ina ia wa tau lau ole faa moe moe ya ile ta alunga ile aso ana nafi ole aule sa la tuta alo ana nafi la wa Thailand ya faa fitai ya le sa i umal manu ia ia ona ivaga na uasi fia le tatou atunu o na minute tatou see atua ua le faatanitanonoga ma le feoga le le feoga le leʻupepe le feoga ia talaʻi junior lene ia ua foʻi se faapoopoga le tautua faaauau a lau 30 south pacific

0: sfumo leo no minute wa jet in early July even fa so song wal jadu you know fa wa win no le chau chu le sapati manuia ya wa foi ya le longo longo po ye ina o lo ma malu samoa ya me o tutupu le nganta ya te ronei a so se tafa feel kelo pe fi fi na fa ilo antu ma futa mai se tasi o tamali o jadu you know le to fa ilo le chau fa wa a le digi sam pacific a me se foi ti au marketing le fiunga le pepe fi mai ma dala mai au ila wa fiunga ma lon sifu manuia le nevia Ya pe foi ona e fautua le manu le atunu o moni au ya ile sailinga malosi ya me se foi tonga fitinga fa fomai mai fa ia le tui ya me se foi ile a putputi ona i fanda o le ua tue amatalia le le ua mai alva ya sole de ia malolonga na i fanda wa onga la ufio
1: ya o se si fia ngai matua ni la ua le dia ya so de na u matu ya o tile na le a fa inga luenga foi ni so matua ya ono no no no foi ir va ingol fan now ya o e fai de nata de na ya ole ya mauti no la la va la so me aima a fati no foi misio fe awe eta la fe ngai ya e peor ma tu fale sa no ta ya foi ya ma tanto e file mu te a lo le valu o mori la onga ya e mu lo ma tu fale se ta foi tolu te mio mai
0: ya o koe va va o
1: ya te va va o lo foi ya ona i tu lana la file mua ya la mo wala no fa nei nga lu nga mo tau tapen pen na vol fali
0: a
1: wa nemi e ta pena ya so u ma tu langa le ye le to te le male a ya ma lo la ve nei ma tu lon sa ne wa le to u wa a fa fo tau sa e to lu ana i kuata ye tu li atu ya u ma fo ne tau sa
0: Malo, monia au li sa unwanga la wafionga. Ia fa malo fo ia te oto matua. Ia ma matua uma, malo le onsa. O le ala atoe fo ita maiti o lono winga. Ia wa mawa fo isina malo o longa li fali. Ia la wafionga, ia a o tatu iai. Tau mafainga li tatu manu sa mua ili ni yaso. ili sili sila la wafiongo ele ma ima ya leo ma ya Romania leo ma ye tolu sifulu fitu tolu sifulu valu tasi bele aina vahai tamufainga ala tatu manu Samoa ya ile maita watu inai tamufainga foya na ii halo mtamfanao ala tatu utunu u ya fofo combinations vahenga isi isi mai alifo wete tau pitu itua sili sila la wafiongo o anisi suinga ite tau na tilu tilu hedi tatu au mole fainga malanga wanga etuwa imotape nanga luwaka
1: Toto manino te loae o lea ua o e leo yeise na unau ta inga foile le tatu te loae o lea maa rol tatu au
0: nila wala
1: ae ole mea sili o lea ua yeini ta ma e a matan ta alo fatas
0: ia matau
1: ta maa sani ya latu ta alo desi desi
0: nila
1: wala ta maa nei a ta alonga na nei ma ole laki fo ya ya ua fiki fo li polo yo ele tua vo menye te lo tengi
0: Nee
1: no. Ai matua i mana ia ta no mana ia le finau ia ole ol mel le ia ia ole fo i mauli sia va no fa i wata sanka ia e to e ta alo fa fa sei fo
0: nee no.
1: Ma o fa wa u ia ta mi sanga la val nei so ia tia u i fa ia o nga mal na to pule ia mana ia le wa matana identify ia ta mai
0: Yeah.
1: Eta uno i talonga ya novema ya wa va no mai mai ya ma mata fai la vala to fifilinga wa fo tapena to dei pol langi to sanfo
0: ma lele sa no anga la mofiunga yo o va no fo ia ma wa ile va no mo nai uso fo ila ite o tau mo fai mai ya e fa hali fo li taleni ya wa fo ile sila sila ila to fai ya onga male pulenga ya wa tapin penanga mole wo li pol la langi wa nga et ya la mofiunga ya ne te wo fa muta da fa so i meta ta longa au te no la mofiunga ni si tala o leo leo wa fo i ma fa so i li to telo le tunu ile alo leo sa mole sunga ya Jerome Luai Il fa mutai nei fo lang kon karate le kalapula kapia le West Tigers anga e atu da sang fo tasi di tausanga ya manatu do tele ya inai suinga la iti ya wan tapena nga mole anga e atu le ipol a mole awale matai al PNT e lo fiunga o ni ava no ta u nei e fa a tatala fo inisio ava no mo alo matam fa no datu tunu
1: ya te au ya fa ngo fie yo le o fam ta langa che rom lua yo le mele utupu a ole ol ta longa le olato o ta ngata fenga luenga
0: a ma nele
1: ole la kapihlik ole pisimis a o fai mai ta malo yo ngar le company a e de maita watu wa de a wo ye ni si fu fuanga company wa le mana mia oi ya e fa petu pui tonu so spisi nisi manga duenga ia tulanga fa pena.
0: Ma nilo.
1: Ia e ono tatu wava ai fui lili o tatu fa peor talonga.
0: E
1: lili to ina o talonga o tangatana e ta alo tam fa inga luenga. O lato e fa inga luenga kalapu. A fa pia mar kalapu ua le tala fea ngai fo i fufua ngar kalapu ma le manao mianga oe. Ia e fa tino lava tulanga e paule se se ngala ia. O la ua ala fa muta la unanga aluai nei le fa iwa ta sanga nei ona lu le par mata ai ona e ona la vai ele West Texas ia le 1.2 million e tu sai la pe ele West Texas le fitse la wafi ia ai pe par mata le lima se la wafi
0: fa ato ai le
1: ia e tu sai la ia aluai ia e mo iwa luisi alo tu mau pelan tu pe mau ona le uma le West Tigers ya vese ya ya olo no winga la le tupe a West Tigers la ua free up la tu lima se la ma le 1.2 million le sa pe ya luai ya la fit se la ula la ua la e tungi rato a le si dima se la ula ua vanua e tamu fai la e to e sei ni e e si tamma ma a mi se na atu la iti ya o pe o le la tu vaina ya ya la ngol to tele pe ua papia ya le devana le se maya pen ya le fuwa le se atu ya ya ta se ta sanga le le pa mata lu le papo ya ai rata vai atu i le mea o la e ma watu pe luai la e ma pena ta si gona a inga ya ma ele ye se afianga fuwa le e ta pe danga muto samo
0: Ah, di lo.
1: O le a umauti noa, o le tatou numero uno, le po numero fitu le.
0: Mali.
1: Ya fa ya ya le le le o ya penus.
0: Mm.
1: O te ola ola wa le o moti no le o no mal fitu na ta to.
0: Talang.
1: Mm. Ah mole pole la la. Ya. Ai ole sin me si difo. Ya fa mai ta la lua. Ele mana o ye no fu umi o le le. E do was takas. Ala la ta pune ya no mo isi ta mi ti dai. Ya ta spika la la ta wat ya mai.
0: Mm.
1: Ya o se me le le fo. La wa lo se mai ala e ma wa lan tu. Ya la wa fa no le stu per was takas wa la ti na e no la tu players mole. Mole no na. Ya ya ta u ya. O le te ta pe pe a fu el to te lo ta tu ta male e ta ta pe na to sa mo. Ma tu ai fa fenga ta la vele il fa ya o el picking no ta to. Ai pa u yo tu la ngale o te lo ele o ele o fa intale picking. Pe o tu la ngale e lo ai ya ma ta male o le penus. Ya le numero. Ya ta u la. Ya e pe o la wa ye o ti ti lo ta to o ta to o no ma ta to fituna.
0: Ma ni le vale sa no ngala ufing. Au ta ye ile ta to au to sa mo. Le fo ite fa ta ta. Mo ni a o se ngalo nga fa fa nga tale la fe nga imal sunga ya. Pe ni a mina. Ah. Ile fil filing ol ta do to sa mo le ipol la langi. O le fo uto e sa u ile va ni tala no nga. Ma le su yo sa mo. Le alo sa mo le sunga ya tino. Fa so ma le awi. Ya ile fa tal tal no anga foi mole au po pe ya nga i au sitalia pe ya nga i mai to sa mo a o o le fo wo to a mata no fa ti no ta no a se fo fo ngola ofi nga mata to e ti ti lo ya ya ti no e to ya nga i mai lo e e fa nga le va no le mole mole po le la langi mole au le tu no ya
1: ta o fa isi fa nga ta te lo le mole o la ti ti lo mai nga le au sa mo no le tu le wa ma toi to te le o forward sa tato le ai me se lo sa pain ha
0: pain has
1: ya o isi tu langa na a ona sa matino ya wa ti le na fenga ta le le fil fidinga o ai ta to pops a o le ai ai a wa o la wa matino a pain has ya o le ai Spencer le new ya o lo ai fo ya a Junior Paulo ya se vanga na o ti tiro fa ya ya onisio tamo wo matua ya ema ona mia na ya nia tato pops wo ye mo paru mate iso so ni apen has ai ya te u ye po fer lava o tu langa le ye o pein has ona la u komita ye se ya samo ai ya tino ya ya ona fa ngo fie fo ye ya wa a ali australia mo tino ai piki australia ya sa fo ya perto ye mo tino ye mo ona no ya tato ai ate aure o yese pulenga o le tato faya o gai i pulanga al fowet o nol to tello i lato en fen fai lon fitfidi.
0: Ma li e la vale, sa o nanga la o fion. E, masalo, paule, tasifo ne awal pacifica e oa ili tamta alu. O le aule ne ali to sa mua. Ia pwena e sa unua, o le afa afinga tale, ta umu finga fo il faya o ngaulu. Ia, ma lo vavtai, la o fionga, ta afa so fo e nisi pi, au nisi o vayenga pi o ni faa nga tamo, alfa ingole ni vayaso, ia misi ta pinu penanga alu alu mamau, ali ta to to sa mua, ma le manu sa mua. La fatu la o fionga, nisi fo iyo ta to fa lawi lo e fa ilo a wali silfi, ali ta to tunu ala ntichi sa pasifika.
1: Ya ole ta to fa to ale fa nga solo e manu malo e ni pe patala o loa e fa ifa ta un back and say di ale nga te na ya o pe pa em fa ona u tuai la u ta vale le a le pipi por pa mu a anka le pipi a ya e ona sferelente ne na fa ta tu se imo mu e lima ta to fa longa a manu malo e le shopping voucher back and save se la ta la ya ma le vate u to ta vale le pipi ya ma irwa ya tu ya ta to fa longa e lima na se imoni fila ya e ye ya ta to va to sta man malo i fiti ya e foi va to sta man malo i tonga ya lo i foi va to sta man malo i ya van watu ya fa pena fo pa punikin a o ta to va to si ya le ye ta to entris mo sa mo o le ta pa na fa ta mo fa lo lo e lima sufta na ta pa na fa ta fa lo lo La fole le numero i sa moa fitu tomu tomu ta si fitu vanu lua. Fitu tomu tomu ta si fitu vanu lua. A le numero i ni sila na na vili ai le la fo ino ta paplea. O le onu atasi. Onu a valu. Tomu tomu fali ma valu. Onu atasi onu a valu tomu tomu. Fali ma valu. A fai o e lea e ona ina ta paplea bon numero lea. Lea sa la fo i sa moa. Ya ole we manu malo tato vata se lauta la efelito fatau le pack and save ya malevato se lauta la ya utuaile tuta vale ya le fa lauto eta penna le sheta tu sei a moles for really a ole vai aso a sau lo no vinga fa isa la fo isa uta pap a tolu sulta la pe se li atua meta moles for really ya pe la fo fo isa u a tu pe sa moel mai casa de ti sau to se lauta la ni si la pe se li atua ya e fa ngata tatu entu sil polas tof ya fa fo lo tatu se las for really ia nai lo foi la ia poi la tu la fa pion fa mani ina to tol manin a le tu langa na lo ia ta tu se imu mu
0: ma lo va te lo fiunga le wa ma ua ia ni si foi ua ma no ma lo po fa manu ia foi ile ma wa si fa manu ia ta ua i mo le va te pion ta ua si fa si le lo fiunga le ma ua so fa
1: ia ona
0: na no numero a ia ma le le fa ma wina
1: e ma tu te vala au lo ma so ta ia ya na fato ai lo lo na ya le on swa fa le ona ya le numero le ni sila le sa fa nga e la foi le tapat ya ma la so ta i foi la ai sa mo wa i foi ya price sa sa mo ya na fa fa na mo ta nga ta le ta no ya tapat po le ta no foi ya le a le selen ya ai ma lo pa ma lo sin ma la ro lang o le e le ta to a fa to ya mo la to fo yo lo ceiling ya le ta to a ta lo ma ta to un ya le ta to a ta to ti a marketing ya na un fa yo na mo wa le ta to location le Mangere East se le 7B Miami Street di Mangere East ya o lo fa fo to wa se si o mo to sa mo ya ti ti ya ya lo fa me la na ta to a le agency al ta to Bluebird ya na fo mo wa ma ta to wa se salapa le va yesi ma le a va ta ma lingi ya na fo mo ma le ulu ma le ma ta to purple taro ina ya o tal tu o ma na ta to a ti a marketing ro fanga solo ya en fai fo na nga isa o lu ma to website ti a marketing.co.nz ya lo mo mai fa mo ma nga le la to tu tu ya fo ni nga lo na fo sa u a ta lo fa vauta ya wa cash power lo ai me sa mo ya fa pe na fo i pe na fo sa o i fa lo lo ya wa fa ngo fa ta nga mo nai ai nga ya ulum fai ona fai lungar Pacific 40.com il lato tau tua al Pacific 40 ya marvanga mun muli lea a toto menino
0: ya ole
1: le tato a Summer College STEM Project 2026 mon fa fo wina o potu science tolu a le tato kulisio Samoa ya lewa a mata tato le stala o tato ngarwenga ya eselau tala ni usila ngai lunga le stala ilungua ya anga ile tato polo ketile na mata mai la vale aso astofir vaso un tene ya ma fatto a famai a tato le stala a ile aso to na aso dos fuivo au kuso ya monis fam telanga anga isa ol tato a Facebook page al tato scopa ni usila ya pete so ta i mai foi ya la un numero on watasi limono to to lu fa fa ya pe afete fiele stala il tato polo ketti ver fa fu wino tato potu science al colisio Samoa a fai tele tato a manino mol ma tu a vanoa ya manute le ino fo ia se a un po kran fa nga solo ya lo e tau tu a fo mo so tato wat no un nefia
0: ma lo va fai tele la ufiunga tu sai fo ima le tato fa tatalo noanga manisio fa la wilo a wale tapo inga malo le sio tato wat no lo fitele tu mo ufiunga man fatua man nofano ma upel ma fanfana nefia fi ya manu fo ife a umanga luenga la matino neva yaso soy fua. Ia re nā Samoa, ile nei fwoi vaengo le fiafi, wale tau tua faa wau wale Digisound Pacific, TR Marketing, talo fa vauta, ia ele ngate le nā nisi o tau tua e tua o le tātou community, pio na faa lawi loa ai, se tese polo keti tau wale Samoa College, ko lisi o Samoa, ile toe faa le leina, o ana, potu a onga pe ona tau wale fionga ya leo pepe, tala ile ne, nisi o faa mtalanga wale tau tua faa wau wale fionga ya leo pepe, e te mau wale telefoni o luatasi limon tolu tolu faa faa, o luatasi lima ono tonu tonu fa fa o le fa lawi loa a o se fa ilo fo ia wa le fa fonga mai o e o le tatu tunu upo o lava e ona ina le numewa lea o a manu manu o le ne fia fi fitu tonu tonu tasi fitu valu lua numewa le na i Samoa a le numewa ine i New Sila o luatasi o lua valu tonu tonu fa lima valu o luatasi o lua valu tonu tonu fa lima valu wa e manu malo ile vauta se lauta la fai e lau fatau ile pekin se ia po ole utuina o lousa se lau ta la Petro Vauta ia fafsota ile fiunga ia lau pepe monisio fam talanga ia wafo isia fam manuianga ta ua ma le fafunga tatu o tenu tele male anu anu a ia wunanga le fiunga ia lau pepe fam malo ia ile le fiunga ia lau pepe male tautua fa wau le ngata ile fiunga ia lau pepe au le fiunga faltua ia falute ia male au unanga ti au marketing talo fa vauta oka tele ni nei fam ma ma venga mo ita tau o loa lala ma papa au in New Zealand nei ia walava ia le tautua ai tau malele isi o tatu o tunu o Samoa lo o fatali tali mai. Manatu o leo wataulunga ai ma le polkalame le sapati manuia ma ya unei le feunga toto li ma tau te asu asu watu vai malui po inga lo fafunga Samoa ma tau te pae tu po ie asu watu vai malui lo utu fina ngalo tu sa ima le tatu tautua wale mafai ona faa o ina atu ilunga upinga tafai langi ya pole apio folinga pe ona masani ai ya ona o nisi lava o fafi tauli ya tatu masini ya manatu ya alufangia le tua se tayawa mua se lao lao le leile lumanai tatu tue mafuta ila stofi pa avantu ili sui fuma leola ama ya unei le nei fiafi manu te leina fasa usaunga tatu tunu umanisi opor kalami faa wau ya malefionga ile faa fengainga le sunga le faa fengainga wato ai tau numai ya wal faa wawina le tau tua lofi te leatu sa moa mo oe le atu nubelea.

0: Tano mai, pau.
1: Te pere ako si pisi, pa mori.
0: Tano mai.
1: Oi, oi, oi, upu, pere. Oli ka longo, estiri ve...
0: Taulang.
1: Oli ka longo, estiri ka ulanka, ea ma, uska, estiri ma, ma, ma, ma,
0: Hava mai tatu rou siri mea opa au o ai ea na ia upu o rwha arongo siri tau langa male sutai siri nga o mamoe. Mamoe poa.

0: tali kusiri ya upangu.
1: Tano?
0: Samuelu.
1: Samuelu?
0: Mungu Samuelu, sun lima fai ulu sun lua.
1: Kato kayo bau?
2: Iya, ngau sap.
1: Samuelu.

O le profeta na maliu, toi tu mai, e toi mai di ufula, e ngai minguke anku, ngai kumai koe, koe fo ufula, e longu ngamaku.

0: time. This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare ho iki pe malolo le tonga tope ko flipo motulalo mo e ngongo a homoni te ko ni wo folo si ulai o ku tau te wa tu foki ki he fili fale ale ko ya no silani he mai na ko nove ma ka ko me ai ni ku asma he nga hi a honi kana ha ha molo fia ia he ku hili ko ngo fa e fo politika le la la he fonuani a national pe mo leipa pe na si si ke te sio o tukuang e ta haia e faha ina e iai, ka e kolosia ki a fai fa politikare e taha. Pe pe e foki mo ngahi kolo ia, mo ngahi vahenga whiri, na e ilonga pe e feitu na nau nofo ki he leipa, ia e ngahi feitu na nau nofo ki e faha i national. I he te uwhiri koini ki nove ma, ku asimai e kau me mi pa ia, na nau fuafufunga e ngahi fai fa politikare kehe, ka ako nau kolosi. Ia whataha a e New Zealand First na whaia i he whasinga wike e koe ni, na e tola he ni, na na osi tu o ki nao tolu o whawhawhunga i e whae national, pe ko e whae leipa, ka ko nao kolosi mai e ni, o kau ki he whae koe a New Zealand First, kau he ni a Stuart Nash me he whae leipa, whawhunga fuoloa e whae national ka koe kuka ilani ko Alfred Ngaro, pe a mohare te hipango brownie, e whae ke eke, pe ko e hana na umawahe ai me whae whawhunga, politikare na nau iai, koe tāria na pehe, na nau nofo i he kaveinga, moe mahu inga tatau, ka koe whaha i koe na nau kau ki ai, ko nau whetukutuku ki nau tōluia, me ngā hi kaveinga, moe mahu inga koe na nau o ai o tuu he politikare. I he kuo hiri foki na e tuu e whae reipa, mai kakai masiwa, moe ngā he whamiri, e a honi ku hange e nia, ku takta hau ku pea e ne whonu tokua. Pea i kai koe a peka ku mahino mai ku hai, o ku tuu ke tau ka po i ai tangata ngā we, ai masiwa moe ui tou moe ne wha nauri e kina. Nai langa e he leipa a e whare ke nofo ai a ngahi whamiri masiva. Ka koeni ku nau toi holoki pe ki nau tolu mo tuku hifo a ngahi fotu tu ko ia. Ko e ngahi tārie me ki nau tolu koeni na nau kolosi ki nau tolu o kau ki e whae koeni a New Zealand First. Ian whae ke eke o Samuels fe kau aki pe moe whae leipa na ne pe e ia uhange ha me siu me. Ku o osi loka e mea kotoa ia o i kai ke toi whalaka. Pe na ne fo aunga ia fo i lea fo Britania, Ukhange, Hataina Soa, Olokuong. Ko uhinga ko aia, na e uulu kotoa mai ai e whaha i New Zealand First Year, ke nau tuu, ko e konga beo te te watu ki he whiriwhare alea o e tauni. I hono whae ke eke o taha kau minister a national fe kau ake ni pe mondo tuku a ki ko ia o pehe ko nau he me ka venga ngā wen na tari e minister Goldsmith o pehe o kui kai. O kutu ma o pehe national lia ko New Zealand First o kutu anaki toi toenga mo whafofonga motua. Na e ia ia mofuike i e whaasinga wike ko o si, o ne lulu ia i e whae ko ia ko te anau he motsaute, i he maalohi ko e ono po intolu i he mea fua mofuike, pe whafuafua kilomita e whanoa ki whakatoke lau o te anau. Na e whai e whakatokanga mo e wakai, pe a whapapau pe me i he kautaki, o kui kai koha mea ke whai ha whetukutuku. Ko hono whai ke eke ko ia e ongo mātua me i he kolo ko Mulion pe a mo Ken. Tana pe ki na ua ia ko angai na ongo i hangi hafu ulori e nia, o ku lele whakalaka hake i hona loki mo he a ene uulu mo ne ngalulu. Na iai pe foki mo e hohaa ai kausa e nisi ki he aftershock pe koe hoa ni koe hiri e mo fuike, ka koe mea pe o ku mau na kilomita e ni mga full maatolu ki lalo fonua na nga lulu me ai. Pea kuna ufasio ha holo a kere kere mo e ngahi tafaki mo unga ka uku ikai. O ku tu o a e totongi ko ia o e lolo mo e pensini o ikai ke to e kakahake ki olunga. Pea kutui a e Automobile Association ko e anusilani e ikai ke fuulahi e ni o hangi ko e ia na e hoko he kamataanga o e tau. Ko ngahi talamu lolo o te eki ke sivi, ko hiki hono totongi ona pa anga e walunua ke talamu. Ko e totongi o e pensini i nusilani he ngahi ahoni, o kei tu upe a e pensini hiwa taha ia he pa anga e ua po in walu walu ki he lita. Ko e holo ia a ke ase niti e nima po in nima he aho i wa walu ko e kua toki o si. Na e pehe e whafofonga o e AA, o ku ke i tū ta e paupea e totongia o e pensini, pea mo ene feto aki, i he sio atu koe ki he kaha u. Ku o tū tū ni e taha o e ngahi ngāwe anga i Nusilani, ke sivi e kau ngāwe, pe o kunau i he malumalu koe e whaito o kona tapu. O pehe tokua ku holo e totongi o e faito o kona tapu uia, pe a kulawa ke mao ngofua, pe to e lahi ange a hono whaka ao ngā i. Ko e waa ngā aue ko ia ki hono sivi o e faito o kona tapu i e kau ngā aue mo hono whaka ao ngā i. O ku asi ai e toko lahi ake a peseti e fitu noa, a e kau ngā aue ko nau whaka ao ngā i a e faito o kona tapu lolo tonga e nao ngā aue. Na e pehe pule lahi a e putu ngā aue ko e niko Glenn Dobson. O ku alu ki olunga a e toko lahi, ka au ne toka ngai, o to e iai pe foki pe mo e fai kehe kehe whaka feitu, o iai e feitu uia o ku kōwiange ahono whaka au ngai. Whasi pe me he sipoti e whasi ngā wike koeni u tau toki situ atu me iai, ne i kuna e foki e olpere ki ia a airani whanoa ki he wataha. Pea ku keitu uai pe a e historie e ko ia a te eki ke ikuna i e Ailania a Nusila he tau e tolua ko ho i Eden Park. South Africa na e wha toluia ke he noa a Weres. Argentina na e uafa ke toltahaia a Englani. Ko e akapulu e nia. Siapani ko e tahanima ka e wha aua a Flanse. Pe ko Aseleria na ni matolu ke hongfulu a Itali. Pe ko Fisi na e tahafitu ka e toltolu a Scotlandi. I he whi auhi ko ia ki he ipu a mamani ko Hong Kong, China na whanoa ki he whaua a Chile, Uruguay uaua ki he whahiwa a Georgia, Tonga uavalu tolua a Portugal, pea ko Amerika na uahiwa ki he uaua a Spain, Kanata uatolu ki he honfulmahiwa a Zimbabwe. Na tangapeo ngongo ko okumai maktautolo he aho moni te koini, whatangapeo ke mumau haolerei ko au flipa motulalo, tuafatu.
0: All new Island Time.